Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagong. The land nga yambubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yanga jaramba yawa ngi nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

0: wala. Hello and welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Kaburungi nga ngali nga jagong. The land nga yambugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungaya nga jaramba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: You're tuned in to BFM 99.9 on the Morning Eulogy Show.